0: Onye kuru pie eni akola pie free dia mu wa.
1: Nya me kura na di o ma fo fie.
0: Ha?
1: Oh. Nya me.
0: Because that time we share fun. E kuru ka ho na. O mu bia. Ele wa ma said the area was it no ho. Say unya ba bia mfa o.
1: Mhm.
0: Nya ba bia mfa. Ara pa me dura me hwe ya me say ai.
1: Nya
0: me. Nya me. Ah ah ah. Nipa.
2: Anka nipa.
1: Nya me. Nya me.
0: Ya
2: me fesa. Ya me fesa. Mo tumi kura empanifo mo tumi ji bum so ne kura ja kura no.
0: O
2: ja
0: kura no. Sa e ba sa na do run for your life.
2: Run for your life. If you pass
0: o
2: bada.
0: Why na o fan de na ko? Ti o beti mi adwane ko gina bonte.
1: Ansan
0: wa kai. Ansan wa kai akola ne shede mu o. O be de wasan ba. Ya be srati efo ni ahwefo. Ye nua ba ba bi o ko gina no. Wa to amani pa no a wako dara ni ema nyina siwo
1: ah o tu ani ani
2: wo fa we di ye we wo fa we ya ye we
0: wa me fa we sia
2: sa di ke be chia ma wa be shiri sa ni ema ni nyina so na ye woni
0: no wura dem o
2: ayaye
0: ayi kura yi akora yi de me wona ne so se yemie
1: ah
0: mi wura we ran koto mi de sha na awon kame na manka ya
2: sene beko
1: me se se akwa homa chi ko sori ko jo nso hu se ne me
2: wo ko na sister
1: o sori hu sa ne ma ne
0: sai betu ni pa obi eni bebi efri bo ze from my bible no kai no ti so bi eni bebi am from abofa e bi hu na na efa
2: wo
0: sa na sai ti e nti ene ato ni e nti na urade ama o ti ase bi am to to am o den kakra wo no fa bo an ye fa bo an na ti si am ti am fra kus se onye no mo abo niema no na na no no obusa se ni ma me niema no ye be ni den one ne hope
1: one
0: ne hope nti na me ya adu ma kire nti ye be sretie fo usika
1: usika
0: unti mi fan to socks unti mi fan to entuma ma no ba de kakra o be ya se de bi ni 150 eba no ye be sre fa bra ye mo ano na ye fa ma no na won e de entuma any other
1: dia dia mfra ntuma
0: dia mfra ntuma ya nua oyeye nua oyeye moja utwa no ho moja ba se dia utwa no moja ba no fa tribe to nche fa sori to nche ba bia oyeye nipa
2: to nche
0: nipa na to nche ba to na nipa na ye boa no so ye ba sere we nad mo fo be ba wo mo ba mattress ba ko ni emu ni ahwa kuku ba
1: na o de
0: wa fie no ko no wa